Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osili singai. Otindi mokanda na Kisasa, mosusu otindi na Brazza. Kindumbo za punition te maman. Oye ba maman esui ngai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Na kamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tekisi yango epa Yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, koma ngai. Ndenge bakomaka Yezu na kuruze. Sete mi bale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala. Okamu isakanga. Na mono koza ndoki. Ozai kinse kwa. Ozali mounyororo. Mamu, ndini nakolwa pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple, ezalite. Awa balwa pona nga na zendumba. Na ako tambwa na mwase ribala. Yangona ko peso makanisi mabe.

0: Benevi sunu benevi nyɔnu Zakari aligbono milena wo yokpodo dagbo tsigãkpoɔ miko sebɔde kɔlugbɔ nuwe dzero to lɛ miasɔ yi sɔkple mi. Dagbo tsigã kudo gã ero xixoe.
1: Gãero xixoe nkuno mɛra xo Zakari aligbono turumitɔ togbero kpokpo mitɔ disu.
0: Kota ejie mina kendro kan ko le koton me mi andon me kpono jile yonu mi ton le nu wa da ho pataki le tin bo ye bi bro toro egbe ye kon e te wesun bo nu wa mo koton ka tin tin gbe aji tamente liyan ikade aji o mi do toji tin mi anami mo je meton zan de tin Bogo sin akpa mo nkan ton ku yo peto peta peto pa peta le leader na si ku wa nugbon lo bo fifa na si ku pa sin polobo chinchon bre te kun pan ji fi yo iru tameton niwe mi ale bo ya le ton korun do propo mi tore Tito men do potin tin lo bo yin o chijo to lo bo iroro anupek o bene le na si ku wa nugbon lo bo vie no je hun ji zone le yo e na si ku de we hai lo bo ilo na si ku mo pe mo si ku no pe jo pe me aji o tito men ni o tun je mi na wa so kekero apapin eno e hunu sin wi wa mo ko ton lo si gbe e mi to ku to e bo mi lo mi to ton Kota enelewe mina kendo bo won kirikirin kro ti o won je file pan ira sultanu kai ko le koton meton

0: tenka la kambio mi tiyan di yo, tje tou la klebo le taipi yo, me ka yi kanu, lobo se tou mon koton a lokpa di api, e se do fadji ak pa kwe nele yo, mina se kou nami mon jen yon kwe di a, kote do e tou mon koton kari koko.
1: Oh, fak bo li le taipi, bo, tro lo kwa yon ato, homla nou mesen le, homla bo kolek ba, pou ka dja valu, o ti sa boko, gongon boko, ato boko, boko nan sokpo zunpo yukwi. Bo, fak bo li leta igbe, chet lwa chek lebo, leta igbe. Leta igbe da kokbe me on, e nwa kwe yan likpa, leta igbe ne. E da kokbe mi ma kwe yan likpa, fak bo li leta igbe. E lo lete weje ekbeji. Lete, e weje ekbeji. Bodo mi nan nan du gbobo to ranfa.
0: Ka kwe ton biyo.
1: Lete chek beji bo minon nan, ewe nan dupo, bo tu nan fa. Fak bo li leta ikbe dupo. E do, asu nou kike nan di, asi ou, ba asi si nou kike lo, e kan di, asu. Ti mette nan e fa kade bo do, lo ne do e. Su nou nan do ho, be nan di yon ou, fa do nou do ho do e. Su nou nan do, su nou nan do nou, yon nou, be nan di ou tan. Yon nou lo nan do nou, su nou, be nan di ou tan. Nou tou fa do me yo, fa do me di, do ronan ya kon mame mame. Basi ton konda kansan masa masa. Do ronon ya ko, mame mame basi ton konda kansan masa masa. E te we ka imo. Oh, mi ato ta wenu ho, le ta ikbe tome on. Asu kwa sikpo e. Bo, yero po, basan ko je. E ka wa ya yo. Yon nou di e, giwe non da sa. Su nou on, e ga yin dovon. E yo, e non ya ko, mono me to kon mele. Bono mo kpedi kpedi. Ba lor nou on, e vo ni kpedi kpedi. E ne ka mone, men de diye wazon, tome, dovon yi, dovon lo, tome we yo, kwa wede, tiwe ka jabe da jaja, o da jaja yo, sinye zan yede yo, kwa kbo sinye bo wedo, e don asik tando, a kenkne bo plan bo nou, mi a kon kwa wo, bo dun sinye bo, fo kwa lon me lo, kwa le jen po wo mi a fo, asik tando, mi le kon si yo, kwa de na kon we wo mi ka sinye a dun we wo me, e ki da mi de yo, ki yo jen kan bi, e do mo yo, e nou bak pa do sou nou an, e nou bak kome sisi an, e ti sou nou an kome. Fi e fado kome sisi an de do, men kome de yine, men an yi kan, leta ikbe yo, kome sisi an de men kome. Bak kome sisi an, men an ti kwi yi de di. E kan leta ikbe bo, e do kome sisi. Do, e ti kwa di mo. E waya, bo, nou e da e lo de bo an sa si ti desin kan an, bo, ou nou an jena bi, kwa chou e don sinye yo, nan ki vado, ou ki de sou. Le yi lò vò son bò nan siton dò di a. E ma kik lèk plà mi bò nou. E na yi gè ta wè yi zè nan kik bè de woun gè da mi di gè nan bi a di. E nè gà dò mò nè. O men dè yò gà wò sin kò mè bò. Kò yi yè yè de yò. E kò jò kò dò. Kò kò wè jè kò mame mame. A siton dò kò. Pò dò e nan plà mi sò yi. O kle ta wè yi zè nan ki yè yò. E lò gà sò ken di men ni ya. Fi e fà lò men di. Sò nou sin kò mè sisin de tim bò mè. O yon nou kò mè. Yon si kome si yon detin bo gale vò, sou nou kome. Bo ene wè yon kwen kwen, bo lò, men ton bak pwè, eno, sou a sou pa si kwen, e kan fane lò, toutè di gano mò, khote sa fa o. Fwa don di, sou nou an, kome si si ton detin bo, yon nou an kome fè, bo e kwen o di do wè o. Yon nou an si kome si yon detin bo gale, sou nou an kome. Bo wè ne lè o, e yay nou, bo fi kwa si kwen o, e renan lò, a son dje wè, a son kouti kouti nan lò, o khosa, lò fwa kwa li leta ikbe den. Lò leta ikbe yo, e don di akok wè, mi akwen yon likba. E don men di, o to vi akò gbe nu nu meon e la ko akò ton wan meon e kon si fun akò wan so ifo to vi akò ton wan me e kon si fun akò wan so ifo akò gba gbe mi mi akwe yan lipa leta igbe e da akò gbe mi ma wa akwe ti yan lipa akò gbe mi ma wa akwe ti yan lipa o wa na no ye menu do igbe o ana gbo wo akwe to yan lipa po li leta igbe Ako gbe mi ma akwe te yan li pa o pogri. O me ka do fak po li leta igbe yo vlavo. A yi kong ban kong biye ja. Be e do leta igbe we menen do bonu. Fa o fo jen fo ni nou bonu. E na ho a yi kong ban do kodo me on. A li na bon finen jen we. Lo do e fade. Bo do ako gbe mi yo mi akwe yan li pa yene. Menen a jek bi bon debu kaka o. Ako na bon nou konton bo din jen we. A li na bon kwe ton nou kon jen we. Lo fa poli o leta igbe ne leta igbe o te kan su beta reon e yin lo fa poli leta igbe di fa poli leta igbe o me lo leta igbe yo e na sepo sunu kabi e na bayonu lo keze ya fa poli leta igbe ne leta igbe nu ami vovo dan duwe jian de yo ami vovo wewe no we bodon du lo fa poli leta igbe di leta igbe non du pen a fa du gesi sagbata de do fa di sagbata o e fa fo we no baboro mo o meto ko sagbata mo ko ton dia me no ko we dia a ko flan gbe wa e no babo mo fa po le leta igbe ta le gbe we o ta no yon ne o fa o e ndo se we asen tabi tere ate o mo leta igbe yo adra te ga yan dra nu ko ton e ga rena di e lo ta le gbe e ta no yon e di adra ton bo e di yo e ngiro si adra town wo e no ma kwane do po mo blu mo ko ton mo leta ona bonu ta yan ganje ga ko tunu e no le kon yan FIFA na imeton.
0: FIFA na imeton. Ena chenumi kaka bukono a kumbe. Ena chenumi desu titenge mipodo. Oda tantoku. Milo khusu khusmendi mome. Milo bo o miwa.
2: Fiche we. Fiche desu we.
0: Ah.
2: Inkwe bo jende.
0: Ena chenumi kaka do no plume. O miton le u. O game o. E sebo do mi u. Bisese me. O da. Ntono. No de level u. Taji. Be. Je khalu bonu mi desno na le voso turu mi tolesin aite dia
2: o noue na sai kai ton de dio e donu ten vio e no ten e donu yen vio e no yen ho mi do do fiti yo mi ko tun ton no meje ta tanto ya do ro fi
0: ganji
2: bugu san clac plume o pan kon famasi krista sante mi mei me boro hudo de men boro nu yen de babo na so do hoti me yo mi gen mi na yiro 01 96 56 14 31. Miro numero ne o nwe ko inuye bo mi ma selo ho mi do ime ayo mi na sori ma yi hunwe mi kono levo dada yi do fi wede wede wede wede nwe yo ayi hunne biyo e ka levo de bo de tegbe bo me yun nwe ko so nwe de me si bon to penu ye
0: o hun fra fo bo nu de dogbo mi de ti yo e yi me de juro fra fo bo e juro nu Mome de abi hui do tinye yo. E juna levo kande biyo deji alokpa de yo. Aloka e mina tinye yo. E gena yoro do mi de me.
2: E na yoro 01 96 56 14 31. Alo 95 71 79 73. Mina
0: medon
2: cambio de mina timen mi
0: ena chenu mi kaka bokona kungbe ntunu do kemo mi lo do kure ba do blembo nu mi atite si egbeton kon ama
1: na le voti menu tromito sun tromito yon bodo eyin do o fa ko je ido bo me on tite wo do bo mla le gbon fa ji bonu nde bu pete o eno pe son fa je we o nde bu ko so de ro we kezo ne le ma blem mo koton o bondo wo bodo tugbe ma fo bo kono du pon de tarupa
0: ena chenu mi kaka mi to pe nu toro mi tole do mi bo kuto o toro me lo bo kuto a etiojion lo bo nu alisa eloyi mi kanon ha mi kai ko le koton me tin yo ni le vo so ai mi ton to nu ke ji ho eta do tin do mayon wa e mi non do di do ero pon do mi tole me onu e inu bo mi bo ma yuro nko eto an bo kon ro yiro ero san koko me eni le yo moroji mi se bidin mi ka di so inde ji cheyan moroji mi na le vo de kunton ma do ji a ho ilo eta ilo do yo mi ku edu yo nu keke le adio ro pesa e mi to me toro mi tole egbe ton mi na soro fune lo ba do mi ma se tensin o ka mi ton ji o lo mi wa mi tore yo e poro e yi yo

0: yon bilan prenatal mi nan kpeche lan ton men kon.
1: Yon kpeje la men ton kon.
0: E kalo nan men nan kpeje kon we yon. Mi do bon de zame le we man de le mi nan ben, mi nan kon lan le de di. Bo nan ze nou yon nou yon. Bo nan ne we nou do ya we yi blobo ze wa. De we, e ni yon dali e mi nan ton do a. Non, a dormi do ho nou po. Ho to e yo, e do fine, bo do ak po tome. A dormi do ho nou po, mi kbeje lan te me yo, a zon mouni mouni de non non. Non nou sin, lan me. Bo, e nan zon bo, fitou e nan do blod o wo. Me kbeje ni le me, we mi non mou do li ke, e wazon do fi ya. Donk e nan ya wwa. Bena ya ou kbeje, ton men pe nan kbeje menk bon. Bona ya ou, tunde enan si bu, ato kwa khe kaka bena jifi ou, ya foye yo.
1: Oh, na jino, aikba, njuro, mi alevo, dozo kbeje nou me, o bilan pre nan tal wo, nteka yi nwe di me, tan le yo, njuro, mi nan mi moja me ton, kanji bonu, mando moja me ton.
2: Heyo, mi kuto ho. De no vi che to plon do kon san de ti yon. De yon nou an ken che ou tou ton bo e wa to to kwe yo. E na to kwen. E na yi so so tansyon. E na yi pwa. Kan ta ton kwen. Bo na da do ton kwen. Bo na se do ta fuchi bo na kwen. Mi kwen fo o. Mi na bue ekografi. Nou e lo kpeche kpeche yo me le bine.
1: Bilan prenatal lo ne.
2: E ne. Nou nou konton o. De mi kwen fwo, mi na blo we manda sini, doni yi blo ekografi. E na kwen do ken yon kalo fine nou gwa. Ken yon kalo akpo ton me fi edo nan non wa. Sou nan bido atokwe lo kade. Ene. Nou ekografi nou konton. E non nan mi le ene.
1: E mi ado nou e bilan, bilan prenatal nou konton.
2: Ene. Nou e non, mi non bade me le ene. Bo e blo nou e nyon bo wano, bo bo nou e do a. Atoko lo fine nou po. Bo lo ak po tome. Bo do sun nabile yo. Bo nou e, ma oblo nou e po lo sun aton nou konton le me yo. Mi no je hundi da le bi eji. Mi no je hundi da le bi yo nyon nou moun konton ji. E ne, sun aton nou konton le me yo. E na blo groupaj nou mi. Mi na tun huwe do lan tome yo nou. Huwe konton e nyi yo yo. Mi do na blo bo mi na tun. Nou nou konton one.
1: Bon nou fla fo, men yon, e men yon, men boko do, nou, e men yon fo di de nou konton ni ya. Bon nou eko chifi de yo wekman, e ne yon li sou lo ta di yo.
2: E yo, ne yo chifi de wekman, bo ka chifi lo mi kon, maternite mi ton, mi son abliyo yon ni ya. Do eko blo atogo nou konton we nou. Kroupaj, koto elektroforez po, e na blo atogo nou konton we nou. Mi son abliyo yon ni le ya.
1: Mi son abliyo.
2: E ne. Men mi na abliyo yon. Analize de, bo eno yodo toxoplasmos rubeol.
1: Ete.
2: Infeksyon wè nou eni yon okon. E ne. Infeksyon bada de kawe. Do e wè nou nan bo file, eno do blolo ou tou. An mo file ti wè nan ba alo vide kpo. E nan ba afo vi kpo. Alo nou kon wè nou nan heni ya. Fite e nan heni. Infeksyon toxoplasmos rubeol ton. E wè nou henu kle lo file ou ta ou. Sou aton nou konton ome wè file kono fome. Ta na wa tè tome. Nou kou an na wa tè tome. A lo vile na sokbe yo. Sou an ton nou konton lè mewe fiyo nou fome. A to gro blo sou an ton. Fiko lo fine ne. Ton kou nou infeksyon enyo lo fine yo. Wè nou e fiyo lo fi fome we yo. E re na renou ble lo fiyo wou. E wè son bo minon to sokbe. Chi nou nyon nou miton lè do. Sou an ton nou konton lè mewe do na blo. Analize mon koton. E ma blo a bo te a blo sou ene me sou an ton goudo wo. Nou nou mon koton lo fine yo. E nan renou ble lo fiyo wou. Fiyo ton kodo blo. E ka so vivi ya. E nyo wè kono fakik bede. Mwen nou son bon yon miton lè nou si blo wa.
1: Ah, pwede sou adou mwodo me.
2: E ne. E nyo wè nou fakik bede wou de lè. E wè nou son bon yon nou si blo wa. E ka nyin dak bede ya.
1: E do nan blo.
2: E do nan nou son nou ton. Lò
1: kwen ton e chav kwe yo.
2: E ne.
1: E hou kan kwe.
2: E hou kan kwe. E hou kan kwe. Ton ke do nan nou to koton. Bo nan nou ya ou blo kan eme mi biyo e yo. En do mi biyo e sou e lo me di yo. E nan nou te sou we. Sou an tom nan do che mi komo kwe a we zon wa. E ou. so atonu koton lemi o.

yon bolo no bamidi so titin gitu mai kharo wa teme re na wa chubu no beji era so ko kule milu na klonde ndi mi ro ka maru tende di mai teru ndi do yo o tu ro si ka bai khana si ame e u ai ka ro si wa cho tu ro si yo ru na si ka wa to ro na si yo kane me e wa so ko milu beji ni ko de bi mai di yo e do tu lo o tu no meji e jewon jelo ji jewon ni kadi do so bo ba je ko mai no meji ni te wa into ato ha ni bu ka wa ko ko ma jewon ko do ko kan le ko no meji ko ko de di wa yo di do re meto da na pa ru na si ni na te go ni na te ma ba ru na si ko che ko lo do a ko no me e wa so mi de bi lo fi ho me si.